le ro ga chat rang pa independence day le van day matram se pa cha the ro bunga rang pa dang mani pa anga nga me jo ro mani rang ro sap e hi nga le dc nang are campaign mani pa department wa head school te lata le ahan civil society he je sok rang jo ngai ke 2026 korea master badminton luam ko asam te lata ashmita chaliha me jien ke thaja rang kha a final pe china te han kienzi nang jien la me ngala maja semi final ko india tejo rakshita ramraj nang jien wa nga me chote de ki semi final ko thaja rang nang nok te khobar pe ato ko thone ke ade nang nok te cc program ko khabang ko liam lang bi saiwa ruinyan se echu tetan